0: abazosebenzisa bona emzimbeni uthe emva kwalokho wabanika insebenzo abazohamba beyoyichela emakhaya emva kwalokho wabanika-ke intambo abazoyibopha okhalo ngoba kufanele phela ukuthi ihambe iyomunca le nsila ebona ngoba phela singagoqa ukuthi isiqalekiso siyahlala emzimbeni womuntu isiqalekiso siyahlala egazini lomuntu isiqalekiso siyahlala enyameni yomuntu so-ke zonke lamaphathi abalulekile ukuthi wonke awa-athendwe awalashwe ngokwehlukana uma sizodila nesiqalekiso sidile nesiqalekiso segazini kuphela kodwa sishiye isiqalekiso esemzimbeni noma esiseziqwini zoboya kumuntu lo muntu asimelaphile ngoba sidile negazi kuphela kodwa lokho okungaphakathi ukuthi asiphindanga sakwazi ukuthi sikulungise ingakho-ke lelokhuza yethu-ke ingama-series lokhu iqhubeke njalo kusasa-ke siyazi ukuthi abantu ubabaumprofethi magatshagezwa bebafakile iy'ntambo lezi ziyizinsonto ebezikade ziyomunca insila yabo ngoba sidinga insila yabo ekuyona sizobe sidila nayo kusasa so-ke kusasa siyabuyisa sibuyisa lezo ntambo eyisamaqolo abantu bebefaka abantu iy'ntambo ezimhlophe okhalo lwabo sase siyacela ukuthi nalono bengesiyona ingxenye yenkonzo lasijikho bengekho enkonzweni akasitholele iwuli yakhe emhlophe ayibophele eqolo lakhe ukuze ikwazi ukuthola insila yakhe sothi kusasa mese siyabuya sesiyabuya kubaba umprofethi magatshagedu sezoyiqaqa lezo y'ntambo sizoyiqashula useziyisa-ke la zizolashwa khona zizodila khona nesiqaliso ake ngiqinisekise kulokhu kungabi sengathi nje kube iqashulwa iy'ntambo nje kuphela kodwa kunensebenzi ebalulekile ezobe izodila nalezi nsila eziqhamuka emzimbeni yala bantu ungakhohlwa ukuthi njengoba begqoke lezi ntambo lezi bayalala amaphupho abo bevalekile njengoba begqoke lezi ntambo lezi iy'nsila zabo beyisetshenziwe ingakho umprofethi magatshagedu ethi faka le ntambo oyijulukele ake ngikugcizelele futhi lokhu ukuthi zama ukuthi ayibe khona into ezoyenza nje inyakazisa umzimba yenza ukuthi ujuluke lesikhathi ujuluka lo mjuluko wakho ungene kule ntambo oyifakile okhalo lwakho ukuze ma sizodila nale ntambo le sazi ukuthi sidila nensila yakho eyisiqalekise ebisebenza phezu kwempilo yakho kusasa-ke sizobe sekuphatform la khona siqashulwa khona lezi ntambo zizosetshenzwa ngoba ngiyazi ukuthi uma ngikhuluma ngokuthi izoyiqashulwa umuntu ucabanga nje ukuthi kovele kuthathwa isikere kuqashulwa intambo maqede ifaka emlilweni kanti no kunensebenzo e-very serious insebenzo esetshenziwe ngohlobo lwesimanga ezobe isetshenziswa baba umprofethi magatshagedu ukuzoqashula nokuzodila nalesi siqalekise besikade sisemzimbeni wakho kulensebenzo yakusasa Mr. Knife mhlawumbe kokunye singaphathelana kodwa kulensebenzo yakusasa akuphathelwa noma sizodila nomuntu individual uma ngabe uyazi ukuthi utshenisekhali number 5 mhlawumbe umama ubaba iy'ngane ey'ntathu wonke umuntu kubalulekile ukuthi akazizele yena ngoba le nto izodila nesiqu somuntu ngamunye akusiyona into ezodila nomndeni kodwa into edinga umuntu ngamunye ngamunye ungakhohlwa ukuthi njengoba ngikhuluma kanje wake wakhuluma indaba enkulu baba umprofethi magatshagedu ukuthi idlozi siyalishara vele kuyenzeka idlozi lisishara kodwa uma sikhuluma ngesidalwa somuntu ekuyisona esintshontshayo sisetshenziswe uma ngabe kuzodilwa nesiqalekiso noma kuzofakwa isiqalekiso sisuke sikhuluma ngomuntu oyedwa lapho ozimele yena kanye nesidalwa ahamba naso ngoba noma ungalishara idlozi kodwa isidalwa ngeke uze ukwazi ukushara isidalwa yesomuntu ngamunye ngamunye so-ke yingakho-ke kusasa sithi umuntu nomuntu akazi sukumele yena ngoba kuzolashwa umuntu ngamunye ngithi-ke mina amazwi ami okugcina imbila yaswela umsila ngokuyalazela ngiyakukhalela uma ungekho kule nkonzo ka-626 kusasa ngiyakukhalela futhi uma ngabe ungeke uzeube yingxenye yale nkonzo ngoba ibaluleke kakhulu ngohlobo luyisimanga yingakho baba umprofethi magatshagedu enquma ukuthi ayibe u-626 engabi khona umuntu ozothi nenkinga ye-transport engabi khona umuntu ozothi ngisemsebenzini engabi khona umuntu ozobika lokhuya nalokhuya kodwa wonke umuntu akwazi ukuathenda le nkonzo ngoba izobe isebusuku ngesikhathi sokulala ungakhohlwa ukuthi njengoba sizoyolapha ebusuku nje nalesi siqaleki sesafa kuwe abathakathi bangene ekhaya lakho ebusuku abathakathi basigqiba phansi egeyijini ebusuku noma ey'ntathakusa ekhaya lakhulele sizodina-ke naleso sikhathi kuthi uma kuhlukana ubusuku nemini kuku-12 o'clock zobe sisigqashula isiqalekiso sikhipha zonke into ey'ngaphakathi emzimbeni womuntu sizomqalisa impilo entsha nesiqalo esisha phezu kwempilo yakhe ngoba-ke sengihambe ngale ndlela angifuna ukuthi ngigijime kakhulu kanti ubaba wothi ukhona emsakazweni angike ngithathelele ithuba ngimbingelela umprofethi magatshagedu bese ngiphinde ngimamukela futhi emsakazweni ndaba ezintsha
1: izizwe zonke engiziphiwe ukuba ngizithwale emahlombe unkulunkulu kanjalo nabakubo ngiyabulisa bafowethu bonke esitudo ngiyabulisa kunina siqalekiso sibi siqalekiso sibi ngoba siba yifa emndenini elibi ngokomthetho izizwe nezizwe zazibusisiwe ngumdala akekho umuntu oweza ezele inhlupheko nozele usizo emhlabeni kodwa kukhona umuntu owenza into ethize yalethi isiqalekiso yaphambanisa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe omunye akenza ngalutho kunento iyagqitshwa emhlabathini yaphatha okhokho indlu yakubo ukusuka ngalelo

Vusa wonke umuntu olele, abagulayo, abanenkinga, usindiso lomhlaba lufikile njengamanje. Ngithunywe kuwe namhlanje, ungakhohlwa ulungisa amanzi akho, mazithi 5 to 6 ngizobe sengikhulekela amanzi akho ozowasebenzisa adale umehluko empilweni yakho. Jehova ilwa nabalwa nami. Ngifuna uvuse bonke abakhathele. Ngifuna uvuse nalaba esebephelele ukholwa. Laba bathi akusekho lutho oluhle olungenzeka empilweni yami. Ngiyamkholwa mina uNkulunkulu, ngimbonile eguqula izimo abantu abathi azisaguquki. Akukho okuningi engikuthembisa khona ngaphandle kokuthi ukhona uNkulunkulu owenza izinto zenzeke. Ngiyathandaza namhlanje ukuthi isimo sakho siguquke singaphinde sifane nakusasa. Izolo lakho lingaba libi, kodwa namhlanje sizoguqula ikusasa lakho. Ikusasa lakho lingabe lisafana nemuva lakho. Webakithi uyakwazi ukuzalwa la izinto zingahlangani khona, kodwa ufe izinto zakho seyihlangene. Ungakhohlwa uhlelo luthi hashtag wenza konke. Siyamkhona uNkulunkulu ukuthi nawe namhlanje unawe ekhaya. Ngiyazi ke lolu hlelo ukuthi onesi esibhedlela makushaya lesi sikhathi basuke sebelalela umprofethi uMagetshagetsha uthi omunye walapha enodeli, thina baba mawusukhuleka sibamba amanzi maqede sibaphuzise wodini. Uthi ngisho iziguli zalapha mase kushaya lesi sikhathi suke seyithule ithedu zizwe ukuthi nakho ukuphila kufikile. Hey, enodeli idindele ukhona umprofethi kuzo zonke izindawo, izibhedlela zonke sengikhona, ngilethe ukuphila eMidlands mabaphila abantu. Silethe usindiso lomhlaba. Phela uNkulunkulu uyamkhetha umuntu indawo nendawo azosebenza ngaye ukuguqula izimpilo zabantu. Namhlanje nenhlanhla nawe ukuzwa iphimbo elithunyelwe nguNdlovu ukuthi izinto ziguquke. Ngiyakuthembisa futhi ukuthi kuyothi kuphela lolu hlelo sithandaze nawe izinto zakho ayiyophinde ifane nakuqala. Ngiyamazi mina uNkulunkulu oshintsha izinto zabantu. Ngiyamazi uNkulunkulu odala umehluko. Ngiyamazi uNkulunkulu ongena nomuntu la kungasangenwa khona afohle afike ayiguqule impilo yomuntu. Neyakho impilo namhlanje ngithandazela ukuthi uNkulunkulu ayiguqule. Ngiyazi futhi ukuthi uma usukhathele siyafika isikhathi la uzibuza khona Nkosi sengaguquka yini yami impilo. Into engiyaziyo loyo othumingelo sekuvusayo ekseni njengoba usuvukile uyena futhi othumingelosi ekuphumelelisayo. Akekho kongakuvusa akuvusela ukuthi uzoqhathanisa usizi. Umeke wakuvusa uyazi ukuthi usengaqala kabusha. Ngiyazi ukuthi kuningi okusendleleni yakho okwenzeka, futhi ngiyazi ukuthi kuningi nokopha okungaphakathi. Phela wena ulimele, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu namhlanje umehlukuzo wenza empilweni yakho. Bizani bonke abashonelwe abanezinkinga abangadluli kuzona namhlanje, nali ibridge lokuwela siwelela ngaphesheya. Ngithunywe kuwe ngqo, ungayizibi lento. Uyezwa nawe ngaphakathi ukuthi ngiyobusho lomkenenezo, lisho leli phimbo emva kolomkenenezo, ithemba liyabuya kancane. Ngithunywe kuwe, ngiphi isikhathi ungilalele. Ngiyazi ukuthi ulungele ukuya esontweni lakho, ngiyazi ukuthi ulele phansi nesonto awusalifuni, ngiyazi ukuthi awusafuni lutho ocabanga ukuthi lingakusiza. Ngani wena ulenyaziwe nje? Phakathi engubeni la ungilalele khona. Ngiyamazi uNkulunkulu mina, eyindlebeni zakho lento ezizwa namhlanje izokuletha ukuphila kwena. Abanemimoya abavuke njengamanje. Abafuna ukuphila mabavuke njengamanje. Abanesinyama ngicela bavuke njengamanje. Izizwe zonke maziphelele phambi kwami njengamanje.
isigaba sesibili salolu hlelo sizoguqula impilo yakho njengamanje. Ungakhohlwa sivakashile njalo ngamasonto sikhona la uma uzwa lomkenene zobukwazi ukuthi sigaba sokuqala ilastatha

ngihamba naye kubaba umprofethi Magesha Gesha njengoba uzwile kuyena obeqoqobelele izintambo angingedwa nginayo uqobo lwakhe njengamanje siyazi ukuthi ke sizwa ngene horeni lomkhuleko njengamanje ukuze ke sizokwazi ukukhava isikhathi sethu ngoba nje sisalelwe only 15 minutes sila emsakazweni ingakho ke sidedela kube ihora lomkhuleko

Ngoba umprofethi magejageja njengoba uzwile uyena obeqoqobelele izintambo angingedwa nginayo uqobo lwakhe njengamanje siyazi ukuthi ke sizwangene ehoreni lomkhuleko njengamanje ukuze ke sizokwazi ukukhava isikhathi sethu ngoba nje sisalelwe only 15 minutes sila emsakazweni ingakho ke sidedela kube ihora lomkhuleko ngalesi sikhathi ke njalo angisho ukuthi ke umuthi lomkhuleko la ungabusaba ingxenye yomkhuleko ozoba lapha yana ez la khona baba umprofethi.

Njengoba bengishiloke namhlanje ngathi angihambi ngedwana ubaba umprofethi Magajagaja ukhona e-studio ukuzosibusisela i-studio esikusona njengoba uzwileke kuyena ke oqale waqhoqhobela

longisa amanzi akhe ekhaya ke njengamanje namhlanje njengoba sazi ukuthi mangisuka lana nje ngiya street kubaba bishop ezokhulekela amanzi akho ngoba ingelo lesophulukisayo ingelo sesiza abantu ingelo seqaqa inkinga zabantu ingelo solethe isixazululo isifikile isikhathayo njengamanje.

izilomo yebo ngisithi ke nje kunina philani kuwe mlaleli ophuma phambili njalo ngaso sonke isikhathi bizomunye nomunye umazise ukuthi ke uhlelo seliqalile yebo sithi ke uma siqala sibe nodadewethu gugu ukakunene engamboni njengamanje kodwa-ke ngoseven o'clock sothola izwi njengokujwayelekile esizoliphiwa lapha-ke inciko noma incikokazi ngehora lesikhombisa kuthi maligamanqa sunday school khona noma dlamini bese kuthi laphaya uma kushaya-ke ihora liphi-ke lesishiyagalombili sinayo udokotela uZandile udokotela uZandile Makhaye Mashombela sobe sinaye lapha ngaleliya xesha kodwa-ke siyobona ukuthi-ke izinto zihamba kanjani Nkosi yami yebo khona-ke okuzoyibhimbisa kikhwaya kakhulu-ke namhlanje gugu yeyi ngiyayibona le nto ukuthi ya asibone ukuthi yini engenzeka asivele senze kanje asiye lapha kwi-number plate yethu yosuku ngaphambi kokuthi sibone ukuthi kona yinto kahle ukukwazi ukuthi kwenzeke njengoba ngibona nje ukuthi kukhona-ke eke kufanele ngidlule kona ukuze ngikwazi ukuthi noma sikwazi ukuthi sibe naye ugugu ngale ndlela ekufanele sibe nayo ngayo ngizokwenza kusemandleni ke ngibona ukuthi-ke ya bokusebenza unganaye uproduce ke kube inkinga kanje kuba khona ezinye izinto kuye kufanele ukuthi-ke ngathi-ke ukaziphuthuma

le sifundo sakhe siyasifundo abantwana okay siyathola ukuthi lesifundo engizosileta sokusekile ukuba sikhumbule ukuthi ngeyifundo zabantwana zakwa-T4T sithula izifundo sithula kanjani ukwethulwa kwesifundo ukulethwa kwezifundo ukufundiswa kwazo nokuthi isifundo kufanele sibe nalokho okulandelayo khona ke lokho okulandelayo isifundo esiba nako mangabe sifanele siveze lento engifuna siveze engiveze ukuthi I mean lento engifuna ukuthi isifundo sichaze sisikhumbuze yona kahle kahle abanye bethu bayakwenza awomunye uzuthi hayi mina bengingakaze ngikwenze ngiyaqala ukukwenza so ke kuthiwa ke sifuna sibheke ukuthi ke iy'fundo zethu okokuqala nje ukuvumela iy'ngane zibe yingxenye yesifundo ibalulekile leyo nto ukuthi iy'ngane zibe yingxenye yesifundo njengoba ney'fundo lezi benginazo for the past 3 weeks beyiveza kuqala ukuthi kuqala uyayinika iy'ngane isihloko uyalifunda ivesi lakho bese uyinika isihloko ukuthi zona zicabangani ngalesi sifundo ngalesi hloko okhuluma ngaso noma ifubuze imibuzo idedethi sikwazi ukubuza ukuthi-ke isifundo sabantwana-ke kufanele sikwazi ukuthi

0: ubone sebesenkonzweni sikhonza nabo ngengibasho abaningi esikhonza nabo yobona lana kushoda ithole
1: eyinkosi
0: siyakhonza impela kona nabo kodwa kushodani
1: izithelo
0: ake sigadeni izithelo sizosiceba ngisho esontweni ukuthi khona into eshoda kuye akungabi khona into eshoda kuthina lento esizoyenza la ekhulunywa umem azosifundisa ukuthi siyenze asihambeni nawo ke bantu akwethu izithelo bahluphekile abazali kushoda izithelo awu nimbona bothisha memo nimbona engathi uyahlonipha njengibingeleseni lapha ekhaya akaluhlaza kanje
1: hey nkosi yami
0: no thisha basho njalo ngangayixoxa ngasento ezidlule memo ngathi lapha aya esikoleni khona abantu okuye kuthiwe ish yabona njengoba seku October nje ngesonto elizazo bese ku-October njengoba vele sesenza umsebenzi wokuthi sihlele iy'ngane ukuthi obani bazobhala exam emva kwalokho bese kumakwa emva kwalokho bese kubhekwa ukuthi obani baphasile ningisize ningiphasele ubani adlule eklasini lami
1: nkosi yami
0: mdluseni ubani
1: mhlawumbe aphumule uthisha
0: uyazi kahle wena mema esikoleni kuba khona umhlangano obanjwe ngabo kuthiwa lona hayi mema umthatha akaye eklasini lakho sengikhathele iy'thelo zikho ngisengiqithi
1: nkosi yami uJesu weyi siyambonga uNkulunkulu izithelo izithelo zibalulekile bangani bami ngiyayizwa indaba siyabonga kakhulu mama Dlovu mama Duma siyabonga kakhulu siqedela indaba yezithelo ehe izithelo zibalulekile bangani bami ngoba monge nazi izithelo kusho ukuthi ukholwa kukho kuwena ehe izithelo ziyafuneka zibaliwe zibaliwe ukuzithiba kusho ukuthi yabona uma ekhuluma indaba mama Dlovu indaba ukuyithiba ngiyabuka ukuthi akekho umuntu ozokhayela umzali manje ngoDisemba athi mina ngifuna itekwelimi le mali engaka noma eligameli ukuthi ngobani ulibone kumngane kusho ukuthi uyabona monjalo usabona into kumngane bese uyayicela nawe ekhaya kusho ukuthi kushoda lesithelo lesokuzithiba ngoba kahle kahle lezithelo bangani mami kufanele sibe nazo zonke funa sibe nazo zonke lezithelo ukwazi ukuzithiba ngabangani bami ukwazi ukubekezela khona nesokubekezela methu mangabi nayo imali okwamanje uzoyithola kodwa leyo nto kusho ukuthi wena kufuna wenze njani ubekezele ulinde ngokubekezela uyibekezele leyo nto noma ngabe uyithola nini ngoba uthenje uma noma ubaba uzoyithola bekezela
2: hey nkosi yami
1: zifundise nje mngani wami ubekezele uzithibe ngoba bangani bami uma ngabe kushoda lesithelo sokuyithiba yiso lesesenza ukuthi wena ugcine sowudla izidakamizwa uzidliswa yini ubone kubangani wabona ngathi kuhle engathi masudakiwe kumnandi wavele wabona wakhohlwa naye sekhaya ukuthi wenuphuma ekhaya elinjani wabona usungena phakathi sengingasaphumeki bangani bami kwakuthiwa mekwangena ezidakamizweni akubuye kusaphumeka nike nizwe ehe ngenxa yokuthi wena unjani awuzange uzithibe kusho ukuthi kushoda isithelo nyabona nje babentshelile awothisha manje seninecala nkulunkulu noma ngabungazi namhlanje uyazi ukuthi kuyazithitshwa kuyabekezelwa kunothando kuningi bangani bami nabadala futhi hayi ukuthi izithelo ezeni kuphela nabadala kuyafuneka bayithele izithelo siyalikhumbula nje mamdumizwe lenkosi ngesikhathi bependuka ngithi kwakuthiwa kufanele umuntu aphenduke bese yababhadiswa uJohane

Angiphinde ngibingelele mlaleli omuhle, ngibingelele kwi-frequency nge-107.6 FM. Ubonga uThabeka Khambo Mncube umzila nkathi amalandelelanga uhlelo inqola yevangeli. Sama nawe kuzusha lapha nake ihora leshumi. Sibonge lapha kumadlamini neSunday School. Yebo ukuhambe kahle kakhulu, siyabonga. Sesibuyile. Godinga impela sinyathele ngamandla, sinyathela ngawo kwamandla impela, hamba ngalawo mandla nawo. Yebo cha, welinamandla. Unyathele nje impela ngalowo mandla onawo. Kanti ke si ino dokotela uZandile Makhaya uMashombela sizokuba naye ke nje esikhathini esingangamzuzwana kusuka manje.

0: imzuzuke ishumi imva kwehora lesishiyagalombili ekuseni uhlelo inqola yevangeli. Kanti-ke njengoba sishilo sathi noma kanjani sobe sesinayela udokotela Mashombela uZandile kamakhaya, sekwamukela ekuseni dokotela.
1: Angibingelele konzi nankatha, ngibingelele abaphathi bomsakazo, ngibingelele nomlaleli kuphi nakuphi lapho esilalele khona. Njengenjwayelo kuyintokozo ukuthi siphinde sibe ndawonye, sibonge uSimakade osipha lesi sikhathi sokwebelana
0: ngezi. Oluphinde sibonge uSimakade ngoba uye kuphela ngempela odecidayo ukuthi-ke lolu suku kusamele yini ukuthi ngiphile kulona.
1: Yebo, nangaleka lokhu uyabona nje isihloko sethu sanamhlanje sithanda ukungivovanca. Ngithe sizokhuluma ngowesifazane owembethe amandla, isithunzi, ukubekezela, ongesabi futhi ongavimbeki kuNkulunkulu.
0: Hhayi-ke
1: namhlanje ngicishe ngavinjwa nje ukungabikho kukagesi.
0: Yebo, yebo, yebo,
1: yebo. Simakade loyo nokuba siyakhuluma.
0: Eyi Nkosi yami, ya, ngiyabonga ukuthi ngempela kwenzekile ngoba bese nginakho ukuthuka ngithi eyi mhlawumbe kuzongiphinda lokhu ukuthi ngizithole ngikhuluma ngedwa la.
1: Kodwa ibizelo lakho-ke lezo isiphiwo
0: sakhoimpela. Cha, siyabonga kakhulu nje kuyintokozo ngempela ukuthi siphinde sibe nawe futhi-ke nokuthi-ke leli thuba silibonga ngenxa yokuthi ithuba elithi maliqhamukile kube khona lowo mphefumulo ozuzekayo nokwaziyo ukuba kube khona okuthile okufundayo. Ngakho-ke siyabonga. Asikunike ithuba yebo sizwe ngalo muntu wesifazane ophiwa amandla. Mandla maphi la mandla, ngoba maningi amandla.
1: Cha, thina-ke njengokujwayelekile singena nge-theme verse. I-theme verse yethu Izaga 31:25 lithi nje, wembethe amandla nesithunzi uyahleka uma ecabanga ngekusasa. So lo mbhalo sikhumbuza ukuthi owesifazane kaNkulunkulu akachazwa ingcindezi, ukwesaba, ukudumala noma ukungaqiniseki. Ubozwe ngamandla kaNkulunkulu, uthweswe umthwele wesithunzi, futhi uyakwazi ukubhekana nekusasa ngokwethemba uNkulunkulu. Simi lapho nje. So uma sikhuluma ngeZaga 31:25 sisuke sikhuluma ngalowo muntu wesifazane. Sizoqala lana-ke, masithi wembetha amandla sisho ukuthini? Masithi wembetha amandla sisho ukuthi amandla akuwona nje into ayizwayo, yinto uNkulunkulu ayibeke phezu kwakhe. Kwesinye isikhathi angase azizwe ebuthakathaka, ekhathele, ecindezelekile, kodwa uNkulunkulu uyamembesa amandla ukuze akwazi ukwenza umsebenzi ophambi kwakhe ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi noma ngabe ngithweleni, noma ngabe nginengcindezi engakanani, uma kumi umntwana phambi kwami, umntwana uNkulunkulu uyanginikeza amandla ukuthi ngisebenze, ngenze okudingwa yilo mntwana. Uma nguthisha ngimphambi kwey'ngane esikoleni, uzonginikeza amandla. Uma ngabe ngiwudokotela ngihleli ne-patient phambi kwami, uzonginikeza amandla. Noma ngabe yini obhekene nayo, amandla okuyenza.

0: Uma sibheka iHubo 46 verse 5 lona lithi uNkulunkulu uphakathi kwakhe ngeke awe, okusho ukuthi noma ngazi ube ngidekene nani ngoba uNkulunkulu phakathi kini akusoze ngawa. Bese uIsaiah 40:31 yena asikhumbuza ukuthi laba abathembele enkosini bayovuselela amandla abo. So sinawo amandla usithembisile uNkulunkulu ngezindlela ezahlukahlukene ngamavesi ahlukahlukene. Angeke ke ngiwe, angeke ngiphelelwe amandla ngoba amandla kaNkulunkulu akini futhi ungithembisile ukuthi uyohlale nginikeza amandla.
1: Yes.
0: Mlaleli, amandla akho awakalwa ukuthi uthwele okungakanani.
1: Okay.
0: Nokuthi ukhala izinyembezi. Amandla akho atholakale kwazini ukubaluleka komuntu ophethe impilo yakho noma inzima kangakanani. Wena nje kufanele ubalekele kuqala kuNkulunkulu, umvumela kwetheswa amandla. Ingxenye yesibili esizokhuluma ngayo ukuhamba ngesithunzi. Sithe wembetha amandla ngesithunzi. Uma ngabe sibuka umuntu wesifazane esithi ugqoke isithunzi, isithunzi ukuzethemba okuzolile, okusho ukuthi akazithwele lo muntu, uyazazi ukuthi unesithunzi kodwa uthobile. Nokuthoba kuvele kwazini ukuthi ungubani kuNkulunkulu. Akukona ukuzikhukhumeza, akukona ukuzenzela, kodwa kuwuqinisekisa kokuthi umuntu impilo yakhe incike kuNkulunkulu. Noma anga abantu bangathini ngaye, noma kungavela ubuhlungu obungakanani, noma ngabe amaphutha angakanani ayithole edlula kuwona, uma nje embethe isithunzi sokwazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, ungubani kuNkulunkulu, yilokho okubaluleke kakhulu. Isithunzi siqhamuka lapho, ngoba uma ngabe ngihlezi endlini ngizithola nginengcindezi, ngingasazazi nokuthi ngubani igama lami, ngingasazazi nokuthi ngubani kuNkulunkulu, yilapho-ke nangiphelelwa khona amandla bese ngiyafadalala. Kodwa wesifazane onesithunzi akalahlekelwa ubunjalo bakhe, i-character yakhe ayilahleki.
1: Yep.
0: Noma ngabe ubhekene nengcindezi engakanani, ufunda ukuthi abhekane nesimo nesimo ngokuhlakanipha.
1: Oh, yes.
0: Nangomusa. Ingakho lithi leli vesi esilifundile uyamamatheka njalo uma ebuka ikusasa, ngoba uyazi ukuthi uya kulona engahambi yedwa kodwa ehamba noNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi umlaleli mhlawumbe akacabange lo mbuzo. Umvumele kuphi? Ngikuvumele kuphi uphila ukuba kungenze ngikhohlwe ukubaluleka kwami? Yilaphi la engithema ngiphila ngiwuzandile emakhaya ngazikhohlwa ukuthi ngibaluleke kangakanani kuNkulunkulu?
1: Oh, yes.
0: Uma ngiphendula lokho ngizobona ukuthi silahleke phi isithunzi sami. Ngoba uma sengikhohliwe ukuthi ngingubani kuNkulunkulu, ngenza noma yini engasafanele umntwana kaNkulunkulu.
1: No, yebo. Yebo.
0: Ake sibheke ingxenye yesithathu. Mina nginomusa kaNkulunkulu oqinisekisiwe. Owesifazane ohlome ngamandla angaphinda avuke. Noma ngabe bona ukuthi isimo simcindezele kangakanani, lithele inyivesi asinwe ngoba uNkulunkulu ngaphakathi kuthina, asisoze sawo. Kodwa uma kwenzeka ukhohlwa ukuthi uNkulunkulu ngaphakathi kuwe, ungasamuzwa ngenxa yezinto odlula kuzona, kuyenzeka uzithole ushona phansi. Kodwa isiqiniseke engifisa ukusinika umlaleli namhlanje ukuthi yebo, ubunzima bukhona, kodwa ngomusa kaNkulunkulu siyaqhubeka nakuba kunobunzima. Ake ubheke incwadi kaRuth, uma uyifunda uthola lapho ingxoxo ekutshelayo ukuthi walahlekelwa izinto eziningi uRuth, including umyeni wakhe. Kodwa ngesinqumo asithathayo wabambelela kuNkulunkulu owayebanjwe umamezala wakhe. Yilapho la sabona khona ukuzinikela kwakhe. Siphinde futhi simbone uJakobe ezinikeza noma esikhumbuza ukuthi osekeliwe ezilingweni ubusisiwe. So noma ngabe isilingo singakanani.

0: ungena nobani, ikusasa lakhe linobani. Uyamamatheka ngoba uyazi ukuthi akukho kuyomhlula. Ngeke ngalinganisa ngathi mina ngeke ngavinjwe namhlanje kuseni ukuphelelwa ugesi. Kodwa ukuhlakanipha kaNkulunkulu kunginikile icebo lokuthi hayi bo, wena unendodana ehlala eduze nomakoti, uma ungasuka la uye khona uzokwazi ukusebenza. Ngilapho njengamanje ngiyakwazi ukusebenza, angikwazi ukubhekana nekusasa ngaphandle kukaNkulunkulu. Angikwazi ukubhekana nekusasa ngaphandle kokuhlakanipha engizokuphiwa uNkulunkulu nethemba kuNkulunkulu, yena ovele okhona kwikusasa. Mina bengihlelile sinawe mzilankathi ukuthi sizosebenza kanjani, kodwa uNkulunkulu ovelo bekhona kulele lanamhlanje usuku ubazi ukuthi loku kuhlele besikuhlelile akuzusebenza ngenxa yokuphela kukagesi endaweni engihlala kuyo. Kodwa likhona isu azonginikeza lona ukuthi ngenze njani. Uma ubheka imibhalo iyaxhumana, njengoba ngilokhu ngiwakhotha amavesi Second Timothy 1:7 uthi uNkulunkulu akasinikanga umoya wokwesaba kodwa usinikeze owamandla, owothando nowengqondo ehluzekile. Hey Nkosi yami, abantu abaningi ababambi lokhu ukuthi usinikeze hayi ukuthi singamaqhawe kuphela kodwa usinikeze nothando, wasesinikeza nengqondo ehluzekile. Eyakho muyifadala izindaba yakho. Kodwa uNkulunkulu sinikeze umoya wamandla, owothando nowengqondo ehluzekile. Ukuhluzeka kwengqondo kwenze ukuthi ngicabange leliso lokuzoce kusekuseni isonto balinekusile kodwa ngicelile ngathi angenzi umphazamisi, kodwa ngesikhathi esithize ngicela ukuba lapho nje ngizokwenza lo msebenzi engiwubekele for usuku lwanamhlanje. Uma sibheka incwadi yabaseRoma 8:31 iyabuza uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi.
1: Yes.
0: Ake nginike ithuba mhlawumbe.
1: Yeah.

0: ngiyafisa umlaleli ukuthi ke uma kukhona uthandayo ukuthi ukushare nathi ungasebenzisa iWhatsApp line yethu noma WhatsApp number yethu 0623151986 makhona ofisa ukuthi uPaule ngakho 0623151986 WhatsApp number leyo yebo uma futhi uthanda ukuthi ungashaya kulungile 0333422391 noma 0333423970 dokotela kule nto osuthe wayibalula ithinto kimi lamandla amandla akwazi ukuthi umizimo zingasahambile ngendlela ukwazi wena unganciki kule zinto osuke ngaleso sikhathi eziphathekayo obona ukuthi zizokulahlekela noma azizo azizingeke sahamba ngendlela kodwa lawo mandla abesethi kulungile noma ngalahleka lokhu okwamanje kodwa impilo ngisengakwazi ukuthi ngiqale kabusha ngenze kahle ngenze kangcono mhlambe nangaphezulu kwalokho ngikushiso lokho ukuthi kukhona abantu abanye abahleli ezindaweni lapho behlukumezeke kakhulu khona ngoba bethi angisenale muva noma angisenayo indlela yokuthi ngiziphilise kodwa sengcike kuyena lo muntu okuyena ongumhlukumezi empilweni yami omunye ubekezelela noma isiphi nje isimo esingalunganga ngoba engaboni ukuthi unawo amandla la ukhuluma ngawo
1: uyazi nankatha into engiyifundile ekukhuleni ukuthi siye sibheke kakhulu isimo singabe sisabheke ukuthi ngale kwalesi simo kukhonani
0: yes
1: isingisi sithi sibheka kakhulu lo mnyango ovalekayo ayiwavaleka lo mnyango
0: yeah.
1: bese sima kuwona ukube ngazuthi kuvaleke impilo
0: kanti
1: uma ungagudluka kulo mnyango uzobona ukuthi i-5 eminye ivulekile inyako ungabuka oqala ukuthi hayi ngingangena kulokho kodwa ngathi kune

0: ngiya ngiyakwazi ukwenza lokho na na ku WhatsApp line engizomnikeza wona bese ngifonelile bese kuba ukuthi ngiyeluleka uma umuntu ehlangabezana nengcindezi ngiyabeluleka ngiyameluleka kuleso naleso simo abhekene naso hayi ngokuhlakanipha kwami kodwa ngokuhlakanipha okuqhamuka ezweni likaNkulunkulu okunye ke ngiyazamukela imemo njengoba kade kuyisiphithiphithi senyanga yabe sifazane nje bengiphithiza lapho nami la unomcimbi khona noma unenkonzo ngiyakwazi ukufika ngizokweluleka ngaleyo timi ozobe unginikeze yona
1: yebo dokotela ngicela ukusho lokho ukuthi siyabonga ukuthi usivalele iyona lenyanga eyabesimame ngoba vele sekuhlelo olulogcina enyangeni kaAugust sizobe siphinda sibonana nomlaleli enyangeni le elandelayo umandulo kaSeptember esithi nje ayi siyabonga kakhulu i-contribution nje yakho kanjalo nabo bonke abanye besimame enikhuthala nisebenze ngamandla ninenza ukuthi isizwe kube khona okuthile esikuzuzayo nesikwazi ukuba sibhukule sisebenze kakhulu kunaqala njengalamandla osiwafakile namhlanje
0: siyabonga kakhulu nawe Lankacha ngiyabonga ngethuba owangivulela lona ukungena la ngithi nawe hamba ngesibindi uhambe wazi ukuthi unokuhlakanipha wethimba uNkulunkulu namhlanje nakusasa naphakade angisho kowesifazane kuphela wonke umuntu nje kodwa isho namhlanje lesiyiqondise kumuntu wesifazane
1: God bless you amen sibonga

ngishilo 10 to 9 ukuthi ke izinto zezifuna ukwenzeka ngendlela nje yazo bus awushona khona hayi angazikizwe lento lungile

Ekanti ke njoba siyibambile ngisamba nawe kanje isinyathele kanje. Besikhuluma ngamandla. Hayi ke sisuka nini madoda. Awuhambe kawula amandla.

yabona ke kahle kahle uLindo umntangayi lo okuyena osipha lo mculo ikanti ufeaturishe lapha uBetusile Mcinga kwi-album ethi Inhlungu Impumelelo Nolonwabo ya ay impela nawe uyezo lamandla ngempela kumele ngihambile ngawo sukane madoda siyaqhubeka samba nawe mnaleli ngoba sifisa ukubona nje ukuthi uthokozile Nceba libo sikhobela awu Nceba.

dot ulondiwe usiphewe wakanqumalo lo eshikamnandi thi awu yavula iminyango hayi yavula ngempela yavula hayi.

Aibo, umfundo FM 107.6 show. Aibo, ubukeni. Abaphathi nje bodwa laba, bayibambe phezulu. Aibo, wada Jesu, bazungezana nayo. Maye, yothwabonani. Mase beqothoza kancane bayizwe ngene ngaphakathi ngoba ayo Jesus cover me Lord. Anda yo Jesus ilapho ayibo. Ungaphuthela. Tshela nabanye. Jesus.

wabayeka bayiqede nalabo abamba yobamba baqede baqeda beprogram ayakati ngikhuluma nobani mina namhlanje ngifuna ukuthi mina njengobula khona abantu asebeqedile ngawo awungizwanga mina njengobula khona abantu asebeqedile ngawo maybe wena ukho awesh njengoba uhlezi ekhaya khona abantu abaqedile ngawe sebeze bafinalize bafake istephu balethe ushukula mhwam

Yabona ngamlalela ekhaya isikhathi lapha ngamanje imizuzu isingamashumi amabili lishaya ihora lokuqala. Sawubona utshula umphefumulo wesizwe sengene inathi ke manje.

Sí, sin que ni mi nada que manche. Yabona ke ngizogadla njengenkaba endala noma ngibona ukuthi ke ngazathithi induku zami ngathi ayiphelele ngigadla ngazo kodwa ngizobonde ngenze njani ukuze wena lapha ekhaya ukwazi ukuthi uthokoze kamnandi kakhulu. Angibingele lapha nake kumphathi stage lapha nake indodakazi yami lapha nake uthando mtakasibiya ngibabingelele bonke nje ekhaya ngikhole ukuthi ke baphile kahle kakhulu nje bonke nje ekhaya madoda nabazukulu nabashana esikhole ukuthi ni right kakhulu. Hey mato, usiyamthanda usikhulile ingane manje. Khulile ingane manje. Ya, ingane soon and very soon uzobe siya lapha na ke eTesha lapha na eVarsity. Bese kuthi ithimba lonke nje elisebenzisana naye lapha na kunothando lapha na ke kusukela lapha kwibhodlo umsakazo kwehle njalo kuye lapha na ke kwa Cecil Marketing Office lapha na intokazi lapha na onokwanda Ntanzi nonomfundo Ntenza khona nokwajola lapha na sike mathuthu ubongeka umtakasi beya kube khona futhi nalapha na ke usinekuku intokazi kwasibiya simhlophe ithekwa osotobe ni right yazi ke, hii maro, kinta bayamu.

ngeke isinakho lokho nje na yabona njoba kuba naso okhethweni nje lo mhla ka 4 kuNovember. Hey bafundisi boza kwethu seyidinga imkhuleko ezweni lakithi akumnandi mawungangena nje icathulweni zeingane zakwamwelase uyayifila inle yanto leya ubhlungu bungaka bakithi angisho ukuthi ngithini kodwa nje siwumsakazo ewu ayi cha ayi uNkulunkulu uyazi okusele nje ukuthi uNkulunkulu unjani ukhona yena noma ngathwani kuthweni kuthweni kodwa uNkulunkulu ukhona bazalwane ibhlungu lento bafethu ibhlungu kakhulu angimfundise ngena bakithi kufuneka umfundisi naye simfake iculo elizomhlonipha khona ingoma engizoyilanda nje ngilandela ukuthi nje kuzongena inceku bazalwane hey ngiphethe kabi lento ubaba uMwelase siyamazi bakithi induna yethu ewu Nkosi yami bafethu nabo bonke ke nje ke bebekade ke befihla sithi ke ngathi uNkulunkulu nabafihla namhlanje yena sithi nje uNkulunkulu akabe nani aniqinise bakithi hayi sidumele nje ingoma enjani ke le vele ingene kanjena enshonini bafethu nini mhlambe naziyo mina ngazi yazi ngilahlekile ngempela kwenzakalani lana awuthi sizwe nakho ke funeka ingene kanje ingoma hawu hayi sengathi manje ngivukane lo msakazi

Ngena lapha kumqhafazo okulula kakhulu ngoba uthi 0623151986 uthi 0623151986 nawe ube ingxenye ungakhohlwa iapp yomsakazo kanti sikhona na ku Facebook ulike page lihlamba na ku Facebook umgungundlovu 107.6 FM Community Radio uzosibona sikhona na ku TikTok izonke nje indawo lapha na kuthiwa ke ama social media platforms siyatholakala khona yabona ke into ofuna siyenze njengamanje ukuthi ke inceku ngesithi akigwinya mathe ngengoma akanje.

0: sibonga lapha nake ku Snezimo ngathi esilethela manqampu nqampu hey kunzima eSouth Africa bakithi hayi ishane sopo ngiqinisile ngeke ngibone kanti uyazi ukukhuluma iqiniso kuyamkhulula umuntu kwesinye isikhathi avele nje aqashuke ngoba zithi nje ingane zami nje ekhaya zingizwa ngikhuluma amanga izweni lonke khulume ngamanga umuntu akhuluma zatshikiza amanga mayese sayibuzwa hayi ngankala usiyabona unkamala ngibekhuluma amanga siyabonga kakhulu ke ku Sine kade sishayela kamanqampu nqampu umfundisi sesibuyile baba nginalento ke ebekade sikuyona yokukhishwa kwemoya nga experience isikhathi eside ngibuka abantu bekhulekelwa yazi le ngazi umsindo uqhamuka ngapha ngibuka abantu bekhulekelwa kwamfundisi kube khona abanye nje abavele nje bangumuntu avela khumule nje bavela khumule straight wesifazane bavela khumule usuyabona ke ukuthi njobe khumula njena kusho ukuthi ihambisana na nomoya le
1: ihambisana nawo umoya othize lomhlasele
0: manje sekugcina

0: Hayi, hayi, mina ngiyazi lento. Uyabona ngamlalela ekhaya. Hayi ngeke, hayi lo mfana lo, hayi ngeke. Wathandaza, washaya nangezilimi, wantintiza ngamuzwa impela. Uyazi ukuthi uquality lona, uquality umfoka biyela. Uquality umfoka ka kaZimdola. Siyamazi sonke uZimdola. Umamkhulu. Insizwa kuboke le. Bana matekisi ke lapha. Lezi insizwa lezi ke ziyayidla indwangu. Ayishayi ugodo. Ayibona nje zihlale yiswenkile nomfokalanga. Umfokalanga ke ngizwa kuthiwa hayi nokuthi ngizwa ubekade umfundisi. Emfundisi ngqo. Maye badlala ngaye kodwa lo akwabiyela mabethu yena okhiphe ulanga efundisini. Hayi gege. Hey, ungazi uyibuka insizwa wena. Zisha umaskandi kanti hey abanye abantu basindisiwe. Yabona nje usigqemeza. Usiphombatha. Ongacabanga wena ukuthi inceke leya. Ha, DJ Sigqemeza. Musa ukujaja ibhuku ngecover yalo. Akwenzi lokho. Njoba mina ngishalo lohlelo nje akusho ukuthi ngilahle insindiso. Ngisindiswe nya. Uyabona nje ngisindiswe nya futhi lokwangempela hayi indaba kafana akusindiswa. Kodwa understand aphela ukuthi uNkulunkulu umuntu umpha lokho ampha khona aphile ngakho. Mfundisi, ngoba sekuthentu baba.
1: Baba.
0: Nakho sengibona noMadikizela usipha usela. Esezongena naye esoshayela uhlelo lwakhe lomnandi kakhulu. Sigoqa sithini ke le ndaba? Ma udlulisela nje incikwini nasemndenini ezalwa baholi. Baba.
1: Asiqale nje si libonge ithuba esilokhu silithola.
0: Yeah.
1: Mfundisi ukuthi sizobuka nje.
0: Yeah.
1: Lezi ihloko ezijule ngalolu hlobo.
0: Yeah.
1: Hayi ngoba sazi kangcono bakhona abangakuhlaziya kangcono lokho esikhulumayo kodwa siyabonga kakhulu baphathi bonke bomsakazi nabalaleli nje basuke besilalele. Siyazi ukuthi noma ngathiwa bangenanga ngama calls kodwa balalele bakhaya.
0: Kunjalo.
1: Mhlambe ukusisonga lesi sihloko ukuthi singasonga ngokuthi one uma umuholi uNkulunkulu ekubizile kubalekile ukuthi uJehova umakhele indlu yakhe.
0: Yeah.
1: Then owesibili bese siyakha kahle siyakha endaweni engekeze isilandisele nokukhuluma uma sesingasekho inkosi sisibizile. Then sikugcizelele futhi ukuthi isizathu salokho ukuthi sithi yakha kube nokuthula ukuthi hayi into ebuhlungu nje ukuthi usungasekho inceke yenkosi basala abantwana bengahleli kahle bisala umndeni ungahleli kahle kunokuthi ibandla libe sibusiso ligcine selisiqalekiso gcine sekuyikhesi ngendlela ekwenzeka ngayo. So siyakuthanda nje ukuthi abantu ababizwe uNkulunkulu sit down ayikho irush akukho lathiwa ukuthi manje ukukholwa kwethu sekwa lento social media sibulele ngoba sekuyicompetition kakhulu. So awujahile hamba ngepace uNkulunkulu akubizele ngayo. Uwenze lokhu uNkulunkulu akushoyo ukuthi abantu sebakhile ukakakhi nawe kuyogcina kwenzekile kodwa.

0: Yabona ke khona imiyalezo engazi noma ngiyifundile noma ngiyifundanga isivele bamningi kakhulu kodwa ke ayi ngibona ngathi kune voice note. Biza abanye ke ubatshethe umadala usakhona koze kulambulele le hora sizothi makushaya ke ihora lesikhombisa siqale ke sidlalele izingoma ke eyicela wena lapha ekhaya kuyisonto ke ebusuku. Kusele nje imizuzu esithupha ngaphambi ukuthi kushaye ke ihora lesikhombisa biza abanye ubatshele ukuthi umadala sendlini.
1: The best music.
2: Umculo ovutshelwe ekhaya.

ukwazi ukubaluleka kwako. Kunomfazi ubalulekile. Ungumuntu ofu FM. Ubonga wena ngokufanele. Siyabonga.

uMgungundlovu FM. Uyabona ke into zabelungu ziyagoloza ngempela, asifuni ukuthi ke ngidlale ke ingoma ke nesifunayo. Hey, kodwa ke sizoloke sizama nje kuzogcina kuqondile. Just the two of us, kuyimina nawe kuphela. Lalela, akekho umuntu osiphazamisayo, ngisho ungabuza bani.

0: jahaba ungiyeki ay bavuyangkhathalela wena jahaba uyangimangaza phela ufani awufani nababantu
1: ay oh igobisa ikhanda lami ngamafutha
0: ay injaba yami yakhithima

Siyabonga kakhulu kwinhlangano mfowethu akade ekuyo. Angizazi ke zonke inhlangano bezikhona, mhlawumbe ngizobiza inhlangano eyodwa bese ukukhuluma ukuthi thina awuzange ngani. Akade bekhona babonile. Siyabonga kakhulu kwimboni yamatekisi. Baba Pipi Nondaba, bafuthi bonke bemboni. Abafuthu bala ubaba uMthembu okade sebenza khona eWestgate Grange Taxi Association la akade sebenza khona, bafuthi siyabonga. Siyabonga kakhulu kwizikhulumo zonke kade zikhona. Siyabonga kakhulu. Ingakho ngidlala lezi ingoma nami ngizama ukuzithoba amanxeba. Kodwa ibuhlungu kakhulu le imizimba ewu-4 ihambe kanye kanye. Iqiniso khona sonke sizodlula. Sonke sizodlule. Khona into engiye ngisho. Into ethi kuyoba kuhle ma sidlula kodwa sibe sazana neNkosi. Cela ukudlulisa lokhu. Kuyaqondana ingoma enginayo la izithembiso zeNkosi nodadewethu lapha uMangubane ubethe babuzondi. Ngiyacela le ngoma ngiduduze ngayo bonke abathe bashiwa izihlobo zabo. Kwaqondana ke ngifakile kwi-playlist yam. Mhlambe ngizozama ukuthola nje ezimbili ezi noma eyodwa. Ngizwile kuthi ubaba kade naye ene-playlist yengoma, kade ezithanda ingoma zokholo. Ngizozama ukuthola eyodwa yazo ngiyidlale. Ngicela udedela le izithembiso zeNkosi. Hawu. Nangamanje lona esengibuka.

Ngane kwethu ukukhulekela ukuthi amehlo akho avuleke. Yini indaba ngisho njalo? Ey sizobizwa ngelinye la. Mhlamba akakabonakali namhlanje. Mhlamba akakabonakali. Kodwa sizobizwa kodwa ngelinye la. Ekhaya lapho ngihlala khona. Sasibahlanu. Plus 2 abazali 7. Selengedo. Wonke labantu abawu 6 bavane bahamba. Yekho noyedwa ubuyayo ukuthi hey ngale ngale ngale ngale kanje kanje kanje enza kanje. Kuthiwa enye indoda yake yacela. Yathi ngicela uLazaro. Umanje. Umanje.

Yes, angeke sisuke lana. Isizathu sethu sokuthi singasuki la ukuthi thina sikholwa nguwe. Siyakholwa futhi siyakholwa nguye. Ukuthi asikwazi ukuhamba uma sizohamba sodwa. Ukuze siphumelele endleleni sidinga yena. Ukuze nje siphumelele endleleni sidinga uNkulunkulu, asidingi okunye. Siyabezwa abantu bayakhuluma ngapha nangapha. Kodwa kunye sikwaziyo ukuthi sidinga yena. Ngoba masihlangabezana nezimpi endleleni. Sizonqoba ngaye. Ngoba yena uhlala isiqinisa njalo. Ingakho sizonqoba ngaye. Balele bomsakazi umgungulovu. Nganeza kwethu nami ngivane ngangena ngendlela engingene ngayo. Angibingelele ubuholi balapha ekhaya emsakazweni. Angibingelele

Yes, kukhona ongibhekile, kukhona ongibhekile. Futhi ongibhekile unenjongo ngami. Hey, laleli, uNkulunkulu unenjongo ngawe. Ngiyafisa sithandaze. Hawuzondi, thandazelani manje. Ngiyafisa sikhuleke. Ngizosho. Ngizwile kancane nje. Uma nawe kuyiqinise ngikuzwile, uzothi oh, kunesidingo. Nondaba sokuthandaza. Ngizwe kancane sengathi nganoma bayaqala ukubhala kusasa ama-trial noma kanjani njani. Iqiniso kodwa ke mhlawumbe nawe uyalazi lapha ekhaya. Engathi bayaqala ke babhala ama-trial. Noma ama-trials. Baningi. Ababhala i-trial, babhala ama-trials. Kuba baningi. Alright. Mhlawumbe ngaphambi kuba sithandaze, asicelele le labafowethu. Besisathandaza, besisicela abantu.

Yes, unguthixo onenyaniso. Kukhona nje izwi engithanda sikhuleke phezukwalo noma ngalo. UJohane yena ka 14. Ngicela sifunde lona futhi ivesi lika 14. Elifundeka kanje izwi lenkosi bese siyakhuleka. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uma nicela utho kimi egameni.

baba siyalikholwa lelo lizwi. Siyakhuleka Nkosi, sikhulekela zonke izikole. Baba sikhulekela zonke izikole, isikole zethu ki province yakwa KZN. Sikhulekela baba izikole kuma provinces amanye. Abantwana bethu nalabaya. Bakhumbuze Nkosi. Bakhumbuze baba konke abakufundile. Isikhathi namhlanje yisikhathi lapho lokho abakufundile kubuzwa khona. Kwesinye isikhathi kubuzwa ngenye indlela. Umkhuleko wethu uthi noma ngabe kubuzwa ngayiphi indlela, izimpendulo zonke zikuwena. Impendulo zonke zikuwe. Sengiyathandaza. Ama intercessor ayathandaza. Abazali babantwana bayathandaza. Ubaba siyanxusa ngalesi sikhathi. Nabo thisha Nkosi abantwana bakho. Bahlale nabo. Kusukela unyaka uqalwa. Kuze kube imanje. Baba sesiyathandaza. Siyabonga baba ukuthothisha bethu. Ubenzele ubanikile isineke. Sokuba Nkosi bazithathe lezi ngane. Bazicathulise kancane kancane. Namhlanje sekula. Nabo uNkulunkulu ongcwele uthisha. Babhekile imphumela ezobathokozisa. Abanye ba-aimile u-100%. Abanye u-100% sekwaba yinto yabo. Ake wenze njalo ke Somandla. Ake wenze njalo. Baba ake wenze njalo. Basuke kulela percent langonyaka odlulile baye kwi percent abazothokoza ngalo bengothisha, abafundi abazothokoza ngalo, abazali abazothokoza, umphakathi ozothokoza bathi mase bethola ama results abo. Kube lo lali wamfundi Nkosi. Athi awu Jesu ngiyabonga. Kunje nje nje kungemthandazo. Yabazali bethu. Kunje nje nje kungemthandazo. Yabazalwane sikhonza nabo. Kunje nje nje kungemthandazo. Baba yabantu bakho. Kungemthandazo. Yezi nceku zakho baba siyakhuleka Nkosi. Thixo wethu namandla. Usathane akathandi. Amadimoni akhe ayalwa nempumelelo yabantwana. Egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth baba ngiyathandaza. Nkosi ngiyathandaza. Ungavumi uSathane adlale ngabantwana bethu. Ungavumi uSathane namadimoni akhe adlale ngabantwana bethu. Baba siyabonga ebusuku. Asinayo omunye ebesingakhuleka kuye ngaphandle kwakho. Baba sinesibindi sokuza kuwe. Ngoba wena usho njalo. Siyakuthanda moyo ongcwele. Siyakuthanda Jesu wethu. Futhi sizokukhonza njalo. Siyabonga. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Amen.

Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu. Shilo ke ngathi ungangena nase emoyeni. Uma sesakhuluma nomunye angeke kungeneke. Kodwa mase siqedile sinikizana amathuba. Ngiyakubanjalo. Nawe uyokwazi ukudlulisa owakho umthandazo nawakho.

okuhle. Amen. Umfundisi ubabushelembe empumelelo. Ngeke inkosi siyabonga kakhulu. Amen baba, siyabonga. Siyamkhola uNkulunkulu uzokwenza njalo. Akushilo. Akushilo. Akuthembisile. Uyakwenza. Akuthembisile. Uyakwenza. Kuthiwa ngelanga kwakunesigodi. Kuthiwa kwakunamathambo omile.

Kutshwala kunamathambo omile. Uthi mayikhuluma uyabuza ukuthi hey lamathambo kodwa ikhona yini into esengenzeka. Wasethi hayi khuluma kuwa amathambo. Hey khuluma kuwa amathambo kuthiwa wakhuluma emathanjeni madoda omile kwabonakala ithambo ithambo kwelinye ithambo ithambo kwelinye ithambo. Ah eh akshilo ukshilo ungu ayikho engeke yenzeke kuye akshilo nje ukshilo usthembisile ya mfundisi Dlamini ehe siyakhola la ukhona mfethu ehe uyaphila ehe ndodakazi naye ehe kuhamba kahle siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nawe khona umuntu esimkholwayo phakithi hayi uNkulunkulu siyamkholwa uNkulunkulu siyamkholwa ah course yeah that is it uthawu wenokaluqa usihlalele nawe angaba nengajabula ukuzwa lokho ukuthi ha kanti angingedwa cishe ngaze ngacula icula ethi qha ngedwa yabonga kakhulu yabonga hawulu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi yes okay ake ngibheke la khona umlaleli la bese ngifunda umqhafazo kuphala ukuthini ngicela ukuyifunda kanjena ngifucela nje ukuyifunda yonke amen baba ngiyabingelela ngegama lika Jesu ngicela ukubonga ukuphila ngacela umkhuleko ngangiya esibhedlela noma ngiphuma ngingena esibhedlela ngibonga ukuthi uNkulunkulu usenami namanje cela ungayeki ukukhuleka baba kyalunga kancane kancane sathemba uNkulunkulu namanje sathemba uNkulunkulu namanje ngicela ningikhulekise ngani zakwethu ukuthi umntwana njengoba ebika ukuthi uNkulunkulu agcwalise lelizwi esilifundile la elithi noma yini lamazwi siwasho besibindi sithi babushilo nangu umntwana wakho Nkosi

wena kancukumane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga emabovini. Siyabonga. Yas Thembile. All right, siyabonga kakhulu. Ehhe. Ngiyathanda ukukhumbuzisa aba inkonzo yabantu abasha lapha ya njengoba mama ulithula ekhona la last week. Wathi ngumhla ka 28 emphumulo. Emphumulo. Yabona nje imphumulo. Yabona le ndaba ukuthi siya imphumulo. Ungafane songafani uthatheke into zakho vani ufake i-navigator noma ufake i-location. Bese nje mhla ka 28, 29, 30 inkonzo bese iyaphuma ngomhla ka 30. Mhla ka 28 iyaqala, 29 i-on. Ah, ngoza sihlanganeni khona emphumulo. Emphumulo. Ya. Yabona nje ngikhona ukuthi emphumulo kusho noma phumulo khona lapho. Akubulo omunye maphumulo, sabona we maphumulo. Okay, uyangihleka. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Yabona njengamanje hayi washi fanele izenze lokwayo. Ya, wegazi lami uyaphila but uthola nemtaka phakathi uborn. Ah, bafethu noma kunje. Ya, noma kunje. Noma kunje kulungile. Mhm, sohlangana ekhaya. Ya. Imizuzu ngamashumi amabili nesikhombisa. Eshayile u-11 ebusuku. Uphumalamlele, hey, niyaphila lapha ekhaya? Uphile nje. Ya, niphile. Kakhulu. Mapri. Baba. Bem. Yes sir. Muti bo tisha. Kuthwa yes sir. Se manje. Babu nkomo no mem. Hey, upulindi. Hey, ngosiyam. Kulungile. Yabuya. Babu mtima. Get you right. Qala ubingelele lapha ekhaya. Uyazi. All right. Yeah. Hayi, sengiyahamba manje. Sengiyahamba. Ha, usuhamba ngopass manje. Yeah. Bathe banye. Hey, no ndaba. Yang umama umkhizi yangihleka. Uthi usuhamba ngopass. So report. Hayi, angazi ngoba nalo i-report ayofikela kumina. I-report ayofikela kumina. Sesizwe yimi futhi. Hey, ngozi yami. Okay. Yeah, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ma Maureen, the right God. Yeah, ngozi kulungile isami. Hey. Ah, siyabonga. Babu mfundisi Khumalo. Mhm. Siyabonga kakhulu. Baphila nje, bamukubeka. Yeah. Upmama Hlaba. Hey, niyaphila? Uvuma ngekhanda. All right, kulungile. Abazukulu. Hayi, bo sengithe abazukulu abashana. Besibo. Yeah, be good to that man. Mama Hlaba ke osebenza ngaluluphiko. Yeah. Okay. Be good. Oh, Baba Skakane. Yes, Skakane, Skay man. Be good. Oh, Baba Shangi. Yeah, kulungile. Siyabonga kakhulu. Njengamanje na ke awusuka amadoda, awusuka amadoda. Yeah. Ngisho njalo omunye ubaba esisebenza naye la ekhaya. Dawusuka madoda. Uphi kodwa Nkosi Mr. X? Wena ku Mr. X akavami sukuhamba yedwa. Mr. X ama no Dr. Langa. Bafethu maniphila nje lani khona. Ngihaye mina. Ngiyaphila. Ake ngizwe le nkomo yona yini.

sikaNkulunkulu. Ake sicedele insizwe lobantu bani uBenjamin wakaDube. Sicelene uBenjamin Dube. Akakhumbula uThisha Dube sasinayi lapha eBhekuzizwe. Hey! Sanibona neBhekuzizwe. Ngiyaphila. Eh, ya. Kwazayeka. Konhlangothi. Hey bo, niyaphila. Athi nandaba siyaphila. Aniphila nje. Ukujabula kwami. Eh. Sanibona lapha empushini. Khona babami lapha yami. Awudlulu shona le ngakuthi shocele, shona phansi. Khona babami lapha yaho ubheka bakubo, usigadileke. Landela igama lakhe. Mama mafukeni. Hayi, basigadile. Siyabonga.

manje sibonge kakhulu balele umsazi umgungulu ngeza kwethu sibenge sibonge kakhulu kusona zonke nje indawo nama siqale ngale lakhi esiqale ngale kodwa siyabonga ukuthi sesihamba ngaleli giya silejwayele lijwayelekile siyambonga uNkulunkulu kakhulu yeah okay I guess it's in J. Yeah. Well, engizoyenza ngapha ngicela ungenzele yona ngalapho. Yeah. Please do me favor. Lento engizoyenza ngapha, baphuma sweet. Yeah, lento engizoyenza ngapha, ungenzele yona ke ngalapho. Nayo. Oh yes. Oh yes. 107.6 FM. Umgungundlovu. OBJ. Oganonda basambe. Yebo. Ah, good ekhaya Nkosi yami. Yes. Asam. Hamba nam. Yeah. Hamba nam mi. Ah, kos. 107.6 FM. Unkungulo. Ah, kos. Ikhona inceke yenkosi umfundisi uZondi khona la ngaphakathi khona nje. Oh yes.

Yeah, kusaleke nje imizuzu emithathu ngaphambi kamanxe ihora lokuqala. Ya njengamanje simbili imizuzu asela phambi kamanxe. Ngo-25-2 siyabavalola in bethu. Useneratuze ungangwathapha. Then ke bese usho ukuthi uhamba no-number bani. Njengamanje number 3 ubukeka ehamba phambili ngamavoti amabili. Besithi number 1 unevoti elilodwa.

Shamna nanjalo ko Rihanna uthi ke kiss it better ekseni ke hey isikhathi siyahamba ngempela sizibekile phansi ya kusaleke nje imizuzu elishumi ngaphambisha ke elisibili hora ya kanti ngaphuma le ngomubuze kade sinikezela phana Betty Wright ethi ke tonight is the night ya beshanjela ko Betty Wright ya kuliya ngoma yakhe ngiyabona kunomlaleli laphaya uthumele sekulate isikhathi sesidlulile ngeke ngisakwazi ngempela ukuthi ngimfake kulaba abavotile ya ubevotele liya ngoma ka James Ingram kwasho ukuthi ke uvota sekulate bese kudlule kakhulu so ngixolela ke mlaleli line bethu siyabavala njalo mazithi ke 25-2 so sesibavala line bokuvota uzongixolela kakhulu ngiyabona ubethumelile ke naye laphaya ingoma leyaya nombolo 2 ubethi ke nivotela yona kwasho ukuthi uvota sekulate aseze umfaka ke ngapha ke kwabavotile siyabonga kakhulu ke sisenawe ke kuzothi ke ngo 2 sothola amazwi ahlakaniphile hlala ke ulindele ubaba uSibisi uze ukuthi ke emgodlagodleni wethu isonto siliqala ikuphi ke asipha khona ya ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngihleli nawe uma usanda kuphaphama ngiyakubingelela ngiyakwemukela ke futhi ohlelweni ekuseni kwena u-7.6 FM # kuze kusevuka mawulele